0: rāṅgā chāyī bā.
1: Rāṅdā gī chē wā sāṁ chū. Chū dē jē nē tūn tā chū tū mā rī.
0: Rāṅgā lūtūn chī sā ngā yī nā. Anī, gī chā kī mē.
1: Jē mā kāng chī sā ngā yī bā. Tāng tō tū sī dē nā. Mūy lō tā sā ngā mā rū mā chū rī. Ti tu rangui tuan ya meb chao zhi.
0: Kanzhe chao mei, la ting zui yu. Zui di, rangga tabu du, nian tu qingming duwa. Wari, nani rugi khanbu du, ta ring da qiu xia. Ha zu qingbu yi nu, tu zu chao la ri. Ni ge rin yi, ma da ga di yi.
1: Rang di kar su zhi. Su su lo ga di yi zui bi.
0: Rani, genji bini rima shuida. Pari lo hati ebris. Nari lu jinsim chigi, zhugi kanga tong yar dangu simgi. Lo debchi, tuzu chungu daga. Nye siwaan daga yongcho.
1: Nga mo tume. Siwaan ga nyinda bala kutu lo pikri, bala lo pikri besi china artem mindu. Siwaan tando lo chu rima do dao chu marta. Nga rani nyimdo yume, buku cangma haku ri. Buku sonan genpo sonzang. Nezu karul hame cangma shingirta. Buku poto chungu yungma ri.
0: Ri, ina ngini tando nangji kato gebchi debi na, buku tewa poto maga yungu ri.
1: Nga rani dawa mo tune, nye randa khabzu gyo ma ri. Nga tiri yuang ya di piu che du yin. Nye rani loo shi zi yu.
0: Su xin, nga nye chang zgi bina zong, raga khar xin na nye nying gu yi bo. Bukhu lop su tene xie na, ranga mi yin da ne zha, wu yin da ne zha, tanda ranga zho sun da jia, kun lu me ba lar zi da wu yi zi, nye rang khak xin yin yu me. Yin ni gang zi bo lu zhu ki khang tun da di. Nga re ta zi yi, yong du ge.
1: Rang lo pan dao khab din zhe ma chen ni yong du ge. Nye chiya tsangmo, nga ra nye kipu da kim zangdi che do marwe. Rangge tabu do lu jie simji ge, so su reng nye kipu sam ju gol sam dang che digi. Da rang chue je, su jing oma simu cha xia.
0: Zhi su. Rangge khar xe ni jiba, nga chue xia sne zha, su su pu sam ju gol sam dang ge sne zha. Kanda khar xe ni, tante tuan da gyu je, nga re rinda guan tu ru chen simgi. Yong du ge.
1: Yong a. Rang pu sam ngui gyu chea tie lo, nye gan guo qing mian. Ke jing ma ri. Ke si rang mian ne. Ma mi ji ge, bu gu so yong che tu ba.

0: chibitin dhe chane loo miyum je. Poo miti nyimdo dhani bet sim dher sha.
1: Oya, ya juu si.
2: Amlo, nga loo yong bu yi.
0: Fan fan, rang lam tra chim marbe, chibitin dhe chaya khare.
2: Amlo, sida, nye dhidho saba sida.
0: Dhidho e, dhidho si nyo jo.
1: Zhe. Di, dhidho di nga pu lop zay ma chokho nyo bi. Piyo dhidho nyingba cha dwa, cha zang e sab si nyo bi. Karsa, fan fan nyi tiri nyimdo bar kyo bi. Kib shibshung, rang deo a. Deda.
2: Amla.
1: Bar kandre dedo. Deda, os te dwa. Deda, kik di, fan fan ge rang kik sayal kabo yor sigi. Chima ngos nyimdo sa dwa. Ye, karsa, nga rang la sik gidu chun yu yu. Rang shibshi kabo song za, gidu deda nying jamu chik ri, deda. Nying jamu dwe. Nga rang jik da je, nying jamu do deo.
0: Fan fan, le labu zhu yu, lo le bida labu zhu zhi. Babe rang kwa chi jo?
2: Ba la ga nga chong ka chi, di dung nye, tando bi gu da nyu gam nye cho. Dine kya kwa chi ri sa ka chi, ki ge nye cho, shimbo shido. Amla, chu chenpo le ma nan da nye di dung sa abdi, lenpo se ba. Amla, kirang ka du nga nye nyamdo pe ga. Boku shen da chang mlo, ba la amla nyamdo pe gi.
0: Yong a, shiwa ame nyamdo yong go a.
2: La. Kirang ge, ke du bala la samshi nang ge zhe. Bala la tando kukab yor be. Kirang chongbe ogu la la nyebe yu be. Ogu la kong, shiga yago che, kirang le yago shi nang ge dogo.
0: Pu, tiri lupo tinte che ya. Rāsū sī shīndu dō yāni mī sāp jē, kōr jē tīrō jī yū.
2: Ngā rāi shīndu dō. Bālā āmulā kā mā chē chō āsāṁ gī. Ngā dzū cīn chē nāng bōgu dō jī. Bālā āmulā kā chē bī yīn, kīm chāng sāp dō jē, chūng bū dā, chūng mū yō rī. Ani ngā dzō yā chī gā mā rī sī gī.
0: Fān fān, rā āmē sōk zī yīn. Ame yama chepe kwa si re. Nga ka kheshi me ne, rang yuk sheng ma ri, shen suwe. Chima ne sam drama drama to a, kuchu kwe. Da dis.
1: Fan fan, kala su ya ca, saka shu shi.
2: Kala su gori.
1: Oya, kala su.
2: Bala, kirang po buda, kwa zu kaba yu.
1: Bab sik me. Tasha kala tuido lo maraza, po de uramido. Oya, jisu, kini soshi, nga chukinda.
0: Tse mangu di tse, tse man san chola zhiba, tse lu shu.
2: Bala, nye lu ga chingu.
1: Zhan labu tsi yunga. Duda, po pshay zhigna lu.
2: Nye chuk.
1: Po, yaja. Gyozi, zhan gyozi kala sa yu.
2: Kala
0: sawuri. Deda.
1: Ya, oya, soshi. Ya. Soa. Pu, ya, soshi. Nan kala shimbla.

0: 对，来，过去别来。当然，俺南京阿妹叔叔装啥子哪里家姐，俺娘子家个当不了。但我呢，讲可是罗沙光个娘子难应接接，怪不得每个庙娘子拢不敢叫死。刚个哪有把爹呢？这里的手机个机子，想叫点舅妈能行哪件事？故事到这龙山，不得莫开始学着下山呢。现在还带着你来娘们。你忙是不是牛奶嘞？蓝色出来的，不拿嘞？阿嘞，但是不是手机对面养亲们都某是吧嘞？哦，俺罗沙都是赚那些嘞。阿嘞，阿罗阿姆达，阿罗阿嘞，阿罗阿姆达，姐呢？你还阿金达的民多吧？努些吧？我到来个去归顺，阿罗三月节对家，到底啥个村？阿姆坦坦有吧？我的米阿罗阿姆达啥？哈个是呢？Kem kia kwa nang pa mi tu o tuma yuet uram ta nek shiri sa Nye tien nu tuma uram ta Tijie Gochi da
1: Yo yungi to yungi Ya ta yin Kama ma nyin shay ba Apo mi kyo shibi lo li jo
0: Chaksi ma nyo yang shuchi kenta a nanga ka san cha Bu gochi se
1: Bu na waya chong zhe tiji
0: A
1: Apo mi O nyin yin shay se cha la goi be
0: Chala luro.
1: Anna! Aba! Nile nyue maa ke ta. Nga, misa shorti nyamdo jo, kisi laga jen seba ke. Nga antrami dun tonne kudu tingba ke.
0: Strami dun tonga ju tak dun shanta ba ten ton chama cha kan dun ko. Ti lazi jakze ba ten nuri ya ke nyue shay ten. Ta nyue ne chola chumba ke ten.
1: Chola chine kan yu ba ke. Ta ngaye trami kaso se ha guba na. Tari anyi ke kan ta kye ke mo dun kunze lusi ba. Digi da genze na di cho yaro ya chimda sen ni charo sa dris ba ha gumi be
0: a ti digi mi da ti sen na da jo me ha chor sim ben da go ma ba deri ke si bu ju gan ju de zal di da yue de cha ju da na ge ji ge din
1: yue de sha gumi
0: a ti ja ge ne xie song guang pan xing dong dor dor de xie song bu ju gan ju ge to cho la du mi ni se ba
1: ha bu mi Tanya ni yang aku juga tu dah turki juga. Nawa mandrok kec, ngangare kalah jupi, ngare turki jup. Misos lurkam, cinti ramba. Oh, tak rangja ji. Nimje susu roge sus cuden cija.
0: Ya mi, ngan mi tanda cuden kau istro kau bata.
1: Kalau aku ni na, sus samu ni, tu mu ni, lor. Aje kumpul balik, tu mu ni je dia bana. Talor, susu lagri di sana na. Sosir roge sos chujen chi chu chawe na do lak ti lu xiang xiang xue ma dong si ba
0: ah yin bi cha xia da mi da ne jun ju jie de yi li kim zan ni che de jiao zhe se sta de ra qi ra si zhe zhong ge zha lan zha ba a si a ji ba ge na me yi zhe de wo de wo che mi ni ge zhe
1: ta ti gang wo cai lu ge mo xin ne pi ju dong ra mo xin pe xia chuo la ba nga xin ni di li sa tu ri ge jia zhe xie Tung turi la kya tse tung, ak shim chi je zang, kip sir je zang, gan jimbe.
0: Sazi nao jimdol, mida. Ak shim chi je lo zhogo zo mi gang, to jirum jik, top zi jo jie jia mi du jiki, kip sir je no goba yuwa ga ta si zan li.
1: Amma, kabi, bubu chon no yun, sobyu gan gyo shi je ba, sos jimbo yun lor mida. Nga ni kim zang ni ya caro lo su da, jime be.
0: Ta kim zang caro lo su ba, jang a kanki na meri shio we mo jung. Ta kung chan tang kaji wal jim na no.
1: Ba, mo shi jian gong zhen dang ge zhi wan jian xiang ba. Da jin ne suo suo di de. Guo ne gang ge tian bu de da shi sa gan yu be. Gu bo le mo zhi xia, mo zhi kuan jie di ma da ko le.
0: Mo zhi mei be, mo zhi kuan le a gan zhi ge da, a kuan le ya ma ri de wo le.
1: Kuan le ya ma ri xia ka ka la shuo. Ta mo shi ne suo sa ro gu yin suo zha ji dian yu be. Suo xin bian da guo man ba, a mi di de. Ngai zhuan mi qiao de zu gang gang mo zhi nu, mo zhi yi be ma ji. Konze kyo ge mi shuk do ba, zong la da, zong la sno ha gu mi ni ge.
0: Zong la ranyong ga mi da, nga nal zam me be ji gung zam reo yo che gui me. Nga nga ri ten tu di tang ten lo de shu nung go.
1: Ba go, ten tu man tu ka min, mo zhi lo si jie dun ye me ba.
0: Da mo zhi lo san su si cho del jia go ba ge, mo zhi me be lo su go jia ga.
1: Ma mi ni ka di, ma go be su si ten tu zhi mi da, zhi zhuan jia zhi su zhi ma, an de ya.

Tengeso, tiri nga tanyam do chishin liya jolin chunga, tiam di stem chim dugol. Tai nilai di tse ma ta, le se che me na imi na, wansi muti ne tengeso ya na zu sikin ki rinne ta, tengdu ki guze ki nyamsa sungji che de, zamsi ya po tingje, chuji che u tal. Nam tengeso tuji takta liya, wansi guze torsi ya, manyam na la, shide jago.

0: 치워 퍼뷰 티나네 메도 좀 그서 마세산에 가리아 차브 치워네 차차르 파 퍼뷰 티네 너 추 유규단 실규 참도 청규 제리나 차밤카 추워 퍼뷰부터 사제 카질 차밤카 좀 퍼뷰 참도 유규 타시지 롱 당능 신기 록에 샹울리나 남팀네 차밤카 심심 퍼뷰 선이 닝지 타 록에 롱 Nag chu yu gyu ta, shir gyu, cham du yu gyu ta, cheng gyu jie liya, cha bam ka, chung pa gyu ma ta, sa jie ka jie liya, cha bam ka, chung pa gyu. Tien na ne, mi do zong gyi sipa ma se sa ne ka liya, ngar si, cha pa chio ne, cha cha ra pa pa gyu. Tien ne, lo gai siang ngui ta, le se siang ngui, ti si, si zi, lo ngui ta, cham du, lo ngui gyi sa jie ka jie liya, cha bam ka, sim sim pa gyu. Tui chung na chu ta ngui li, si zi lo ngui ta, nung ngui jie liya, Lhāpa chīwa rāpa dūyōng kī yīngi kīp yūmba tā, yīnglū zāngba yū kū, chāmbdō chōng kī jē lē, tū lō rāpa xī nē ngā pār kīp yū, tē tū bū nām xī kī chā kī wō, nīng chī tā lō kē sā chā kā jī lī yā, sā chī kī nū chū wē nī kā tī chōng chī wē, chū yu chāmbā kā nē sā chī kī nū chī rī, tō sū nā kū tū. Chēng guān chū lō, chū bō mām kō rī yū, chū zāng zhā chū jī nē nī sā pī pā nē. Lūn chū bō lō. Chimba mam khur gyu, chu zang zhan chu ni ni seng ni pa rin. Sam zhu zir, chab sim sim pam ni rim si, chimba mam khur gyu, chu zang zhan gye ni ni seng ni pa rin. Kamba nam tim ni rim si chimba mam khur gyu, chu zang zhan ji ni ju zhu pa rin. Sagar, chimba mam khur gyu, chu zang zhan ji ni ju zhu pa rin. Nidu lo, chimba mam khur ni rim si nam tim gyu, chu zang zhan ju ni ni seng pa rin. Chongye le, zhubba mam khori gu, chu zang zha gye ni ni seng ni pa rin. Kongga le, zhubba mam khori gu, chu zang zha gu ni ni seng ni pa rin. Chengye le, chab chung pom ni rim xin, chab sim si pop gu, chu zang zha ju ni ni shu pa rin. Me do le, chab zhung pop gu, chu zang zha ju du ni ni seng sung pa rin. Nang zo le, nam ti ni rim xin, chab sim si pop gu, chu zang zha gu ni ni seng sung pa rin. Kharub la nam tim ne rim xin chab sim sim pop gyu, chu zang zhang gu ne ni seng pa rin. Maang kham la zhimang ku gyu, chu zang zhang nga ne ni shu pa rin. Njong dar, zhimang mam ku ne rim xin chab sim sim pop gyu, chu zang zhang nga ne ni sab si pa rin. Sin ni chui la kama chak pam ne rim xin zhimang ku gyu, chu zang zhang nga ne jok sum pa rin. Ni mar, zhimang mam ku gyu, chu zang zhang le bo ne ju si pa rin. So zo la, chab chung pom ne rim si zhimang ku gyu, chu zang zhang nga ne ju si pa rin. Gar zong la zhimang ku gyu, chu zang zhang le huo ne ju si pa rin. Ge ge la zhimang ku gyu, chu zang zhang le huo wu nga ne ju si pa rin. Cao qin la zhimang ku gyu, chu zang zhang le huo wu sum ne ju nga pa rin. Chen guan qu la zhimang ku gyu, chu zang zhang ju ji ne ni sa si pa rin. Xiam la. 如果真正可以能救的学历不得了这么忙可以出葬在究竟你四十八人两种用错了这么忙可以出葬在孙里就不用怕了南错南提不出葬在俺里就不用怕了朝孙错这么忙可能人心恰心四百不出葬在俺里你四十八人 남자바와 차브즈오코네 림시 챵슨셈법규 추장자 죽지네 죽고 파르 조문람에 가서 치모 쯔마맘코규 추장자 니네 죽게 파르 삼예라 쯔마코규 추장자 듀네 니 생니 파르 샘러 티미종 타 총대 타지기 남치오드 시로나 모튜네 게나 총케르 카지기 남치오드 시로나 Jo do, jo min zi kan ge lu zhu ni. San ni ni, pun de xi bie ci ge, ri san ni me, ri zhuo da ga le chu, zhong chu min ni, chu qian tuo jiao ni, tu da nan jie, na zhu zhen si ko, qi zhu long zhen ko, cai mo tang, qiang xia tang xia lu ku de long zhen ko, lu no tang no qian ku de long de dang xi ku xia, si ma ting ge, nan xi wo de xu cai.
1: Ti ren an zu lo ge ba zhu, lam de, ani lian ba ga jie. Jili na lo liya, bo la mo la liya, kwen ju ne, ane nyong zo, mo ne de kandere dosi, daha zho.
2: De, shab shab zhiyo, de, jik tsu dosi daro nani yon.

0: Manche yurin jikim liu la. Kambay luk namda de kiran kongzui haru yun na.
1: Nga jinzui tsuwa kibiyu chawa da nyamle chintu yuwa chung. Pyo gu yuso yinbe shu nga zui gongsi tsong yin chik yu. Shangay tong sunga, dike tsangma nga zui tsong lege kyo gongzi. Nga cha xa na, tsong gyabya di pheba da chokbu chik yata zuo zik yu. Tabudo nga zi wa chi shu di kar res na, tsuwa kibiyu chawe kutu tsongba si charo chan sengbi. Changbu xe bin na, tanda kambay luk nige dun shi zina, nga dun ya me. Yine kutu tsongba cha bin na, tunzei xin daga to la, nga zi nun shu yugu dun jo.
0: Kirang chokbu chik dan di, nga da to si zheng min du.
1: Lam san din rima shu da, tanda nga kambay luk dun ya me. Yine, nang zong ka si mian da, zi yugu zheng zi tsong yim du yu be.
0: Kirang luk di ni yu bji?
1: Yu.
0: Nang zong da zi yu yin bu, den ki jia song tu bu duge.
1: Sim zhe ma chi, gyu zang bui zang yi, ya zhu da. Di nang zong ka si mian ri, di zi yu ka zheng zi ri, ya gu chi tui da.
0: Di kang ke nang di di ke kan zhe qie bji?
1: Mi ti ko de se chung. Ke jing ma ri.

0: rāng nāma tūgū chūngē.
1: Tū mā chū. Chōngzū ulē mī mū rāng chīn sūgī.
2: Chīn sūgī? Chōngzū nā lō lī nē nā lō mā lōp chī. Chēn kārchikā yōm rē. Ngō nē lō lī bribē ā, yāng kāng zīgā rāng chōp gui bī yīngi mār bā.
1: Tīndrē shī sī mā shī. Ngā zī bē tū chū. Xīng fū gē shū chī wā nā tū jē gī shī yā cāp dhā lō sū zā. Dēng kī chī shī gī.
0: Tū sī tā tū rāng nā mā tī sīm tā jē cāp dhā. Mō rā chū mū tū ndā dē mū tō xiān tā yā chī nē mē bā dhā. Mō rā nā tī mō gō bī nē nē lū kīm tā gō yū sū wā rī. Rā sīm nā chī chī yū bī chī lā.
1: Ā mā. Nē. Nē chī chī chē mē lā. Chī chī chī tū yō mī tū. Ngā mō rā dā khā khā chī mē.
2: Kēsī kūñī, kākā chēgō kēnā, lōngdīngi ngūyū tsū kīshī sī gyūrī.
3: Chīgyab rāngā gūbē kīngi tē tēbē.
4: Tēb nī.
3: Kīntā tīstō.
4: Rāngā chēnā.
3: Lūkām tī sūn tuyān sēk sō tī tī, ngā sō wān sāng chōng sō kīm nī yī nā, yīn jī ngā sō wān sāng chōng sō mīng gyā bū chī. 이네 나소관차총수 선다차나 나소속배 마가 표현체 승부르바 디제체나 제마 총니치디 나소게 시와요리
5: 계세 딘제 이미나 마조제야 드무지제블레 망메조
3: 대항상에 가로레 마조 망체나 마가 망루치 용보 망요르바
5: 랑고치야 레가 딘제 가라 랑로총자니 고디 요치토 아윤스비
3: 개요 말이 남디비네 수구체게 조그르바 바브랑게 nga sungjeb chen thakzhe.
5: Kanyin bishye ya khurzhe. Yamian duzi, sanyi cailang ge chongzu lejeb ge danju ni gungzi chuzo gan lyo ni zangmi nimdo chu duzhe na.
3: Yunga, nye dosne khuzo lejeo.
5: Zongdu sasu na, rang yu dekong zun nal jikyu da.
3: Karche ure?
5: Xingfu chungmu di, rang gen no xia guanda tu din sila.
3: Chesu. Har har chesu sire. Nie gwa da le be. Nga zhong me xiang zhi xun du mdu.
6: Chuan jia guo xu ni ma che bu zhe, tong do guan le yi si ge. Di song chi ge, nie da ma da be chang ma ri, tong do guan da le ge.
5: Har che yu.
6: Chi, ba la. Ya zhe, a me chi gua.
5: Zha ge, nyo shi zhe lang du, guan da le wa har yu zhe. Shanki sa umar shiba.
3: Mui tundu shukshis chuyu na, sha sabi netu marta, nye so shiong do khabzhi.
5: Mizu rangla guanda lumni mewa, rangai mizu pa guanda lumu tu yakhardo, kis si ji riba.
3: Di guanda lumu lup tunda marri. Nga gabdu du rasi ji, gansu ne xe me. Masi ne, nga yane du ne sobe jikib jini songsa, mi dungi lakzir todam chi yu. Jima lege chule mi da gendu yong si yu ri. Desu dinja jik che du nye guanda lumi na, Jema lega chi du, nesu khanhabi ne nye sangma guanda lagu rube. Dinti chena nga nye zha kharu yore. Nye mil todam chi du sui nye khali nye gire.
7: Baba, simchu zhu ya di na nga mne yore. Nye guo su ubra nime, su shansi kem ne simchu zhu u rube, riba. Wang yu de kun su na ne, nga simchu zhu ga dinti shu ma rube.
5: Ran xue da. Sim chu chu guo chu ni rang chu yu yao ma shiba. Ma xin ni, ki rang zui tie cha ta chu xia, xin fu chung mi tu lo bie de zhe du. Ge mu rang xio ba. Mi zui ya ne du ni lo jing lo ma shiba. Tan tan nang ma chu yu da.
7: Chang si ge bing sui nye gu zhe. Nye sim chu chu du, do zi tie cha ba cha xio, shiba. Yi ne bing a jia ge nye guo du jie cha xita tun xio. Nye ke le me ba. Mi se jie nyok xia ga dan me.
5: Yi ne mi zui rang lo guang da le bu shiba.
7: Guanda lupje zhige yu na nindou bai kharche gu re. Kari, nye me chung mo pulsi che ba, me chung mo shan se ma re. Me gubya shu nye guo duyabda, kyon ra me ba.
5: Sabu che na kharle lhe kri. Rangay dhige dhige chi.
7: Che na khunsu na ne suyogum che ne, lungsi lupja che gri. Nga zhugu me da. Kadu yu na chimi cho chigi.
8: Xingyun. 星月